0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500. Pang laban sa mga sakit sa kidney. Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlaing nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, Bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: Ang balita lokal, Greyhound ginpatigayon sa San Carlos City District Jail. Isa-isa nga ginbusisi ang mga gamit sa selda sa mga persons deprived of liberty sa San Carlos City District Jail sa itong Huwebes, Setyembre 17. Kabahin ini sa Greyhound operation sa Bureau of Jail Management and Penology San Carlos upod ang Philippine Drug Enforcement Agency kag Bureau of Fire Protection na. Hindi magnubo sa 335 ka mga PDLs ang ginsaylo sa open area good matcheck sang matulid ang tanan nga selda kag pilagkabahin sang pasilidad. Wala naman sa mga kontrabando nga na-recover sa nasambit nga operation na.

0: Balitang National.
1: Balitang National.
2: Ang Balitang National ang nadulong sa inyo sa DTX 500. Ang DTX 500 may powerful compounds na makaprevent sang liver damage. Available naman ang DTX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City. Sa Balita National, banga National High School shooter na impluensyahan sa dark web sunod sa DILG Secretary. Ginpahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Janvic Rimulya nga naimpluensyahan sa dark web ang estudyante nga nanglutang sa sulod sang banga National High School sa South Cotabato. Sa press conference kahapon Sabado, ginpahayag ni Rimulya nga may mga na-recover silang impormasyon. Gikan naman sa cellphone sang estudyante kung sarin nagbilin siya sa mga sulat nga nagadetalye sang iya depression. Nadiskubre ini sang ginikanan sang Abril 2026 sa gintuyo nila ini nga marisulba apang nag-ukon nagkulang ang mga iniya. Tatlo ang kumpirmado nga patay, duha ka mga estudyante kagang shooter samtang walo naman ang pilasona. Dugang niya pa ang 9mm pistol nga na-recover sa shooter ang ginapanagiyahan sang iya amay nga isa ka disaster risk mitigation officer sang Department of Education ukon DepEd. Sa dugang pa nga balita National, PBBM ginpa-review ang mga school safety measures kasunod sang insidente sa banga National High School. Ginmanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipaidalom sa review ang mga ginapatuman subong nga school safety measures sa pungsod kasunod sang nagluntad nga insidente sa banga National High School sa South Cotabato, Biyernes, Setyembre 18. Sa pahayag ni Marcos kasunod sang insidente, wala dapat ginatugutan sang gobyerno nga magluntad ang mga pagpanglutang. Sa mga bulutuan ay katatlo na nga beses nga natabo kasunod sa mga kaangay nga insidente sa Tacloban kag Zamboanga. Nagpadala naman ang presidente sang condolence sa pamilya sa mga napatay samtang iyang naging pasiguro nga magkabaton sa bulig medikal ang mga pilasona. Ginmanduan man ni Marcos sa Department of Education kung DepEd, Department of Interior and kung Interior and Local Government kung DILG, kag Philippine National Police kung PNP nga isumiter sa opisina ang mga ginapatuman ng mga natikang para sa seguridad sa mga bulutuan. Iyaman ginmanduan nga hibaloon kung paano napasulod sang estudyante ang armas lutang sa bulutuan. Una na nga ginpahayag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga napatuman sila sadto sang maid-id nga inspeksyon sa bag sa mga tao nga nagasulod sa bulutuan. Apang ginuntat inis ang nagligad lang nga mga simana matapos nga magreklamo mga ginikanan nga paglapas sa privacy sa mga estudyante nga ginahimo nga inspeksyon na.
3: Patigayo na ang final swap para sa mga missing na pasahero sa MV June Aster sa Coron, Palawan kahapon Sabado, Setyembre 19. Sa pahayag ni CG Commander Noemi Kayabyab, spokesperson sa Philippine Coast Guard, isa ka joint team ang ginalakipan sa PCG, Philippine National Police Forensic Unit, Bureau of Fire Protection and Coron Municipal Police Station, kag nagpatigayon sa final swap. Nakumpleto naman sa PCG ang pagtipon sa ebidensya gikan sa barko samtang nagdangat na sa 7,865 gallons sang oily water mixture ang nakuha gikan sa barko. Nagkuha naman ang PCG sa mga sampo sang lube oil, fuel oil, contaminated oil kag tubig dagat nga nagikan sa barko. Lakip na sa engine room para sa laboratory examination. Ginbantayan naman sang PCG ang kadagatan sa palibot sang barko batok sa oil spill.
2: Sa katapusan nga balita National, biyahe ni Interior Secretary Rimulya padulong France, gindelay agud nga unahon ng insidente sa banga sa South Cotabato. Wala na lang anay gindayon ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Janvic Rimulya ang natalanan niya tani nga biyahe padulong sa France sining nga weekend agud nga unahon anay ng insidente sa pagpanglutang sa banga National High School sa banwasa nga banga sa South Cotabato.
3: Sa press briefing nga ginhatag ni Rimulya kahapon Sabado, Setyembre 19, iya ginkumpirma nga nagkigangot na sila sa Department of Education agud ma-formulate sang mga pag-okon mag-formulate o kung naka-formulate sa mga pagsulundan para malikawan ang mga insidente sa pagpalutang sa mga blutuan sa palabuton.
2: Pahayag na Rimulya iyagin delay sang duha tutup tatlo kasimanang yang abiyahe kung tani padulong sa France agud nga tapuso ng kinanglan nga legislation kay mga documentary requirements nga ginapangayo sa iya.
3: Madumduman yung magapadulong tani si Rimulya sa France agud nga mag-secure o kung mag-secure ang red notice sa Interpol bato kay anay Congressman Saldico.
0: Balita International. International.
3: Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio.
2: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon.
3: Abortion pills sa South Korea pag-aprobahan na sa masunod nga tuig. Ginaplanuhan na sa South Korea nga aprobahan ang abortion pills antes matapos magtapos ang bulan sa Marso sa tuig 2027. Apang mahimo nga magamit lamang ini sa mga kababainhan nga nagabusong sa tubtub siyam kasimana. Sunod sa gobyerno, makuha lamang ang nasambit nga mga pills pinaagi sa reseta sa mga doktor kag mabakal sa mayor nga ospital sa una nga duha katuig agun malikawan ang indi-insakto nga pagbaligya sa pills sa online. Gingkalipay man sa madamo nga women's rights groups, Ang balita bangod sa madugay na nga panawagan sa luwas sa pamaagi para sa ikaayong lawas sa mga kababainhan. Apag ipamatukan naman ini sa simbahan kag iban pa nga grupo.
0: Balita, sports.
2: Ang balitang sports ang nadulong sa inyo sang Mighty Sea. Ang Mighty Sea nga nagabulig naman sa pagtinlo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
3: Take a Mighty Sea, ang alkaline base nga vitamin C.
2: Sa balita sports, NU daog sa Rebisco Volleyball League Finals. Nakuha sang NU Nazareth School ang kampiyonato sa Rebisco Volleyball League Finals sa ipatigayon sa tinalikdan nga Biyernes, Setyembre 18. Napauli naman sa Bacolod Chaitong High School ang silver medal sa nasambit ginampang kung sa diin bronze medalist ang St. John's Institute. Samtang ginlutos ang St. John's Institute ang University of Santo Tomas sa bronze medal match.
0: Balitang Entertainment. Balitang
3: Entertainment. Ang balitang entertainment ay ginadulong sa inyo sa DDX Beauty Soap. Millie Bobby Brown kag Jake Bon Jovi mag-a-adopt sa ikaduhang baby. Ginpatihan nga liwat nag-adopt sa bata ang Hollywood celebrity couple nga sanday Millie Bobby Brown kag Jake Bon Jovi. Ini matapos ang ginpakigbahin sa mag-asawa nga isa kalitrato kung sa diin nagakapot sa tudlo ni Jake ang kamot sa isa ka baby.

0: Long kita ha, kagte sa mga nagapakadto sa simbahan.
1: Yes.
0: No ha, longgit kita, dala kita sa tubig, sa payong, kag sa nga, tunsin nga mga maintenance ha.
1: Yes, sakto, ginakaki February, kiti sa subong palang nga daan, anan oras palang, aga palang.
0: Aga pa, di ba? Doon, basyagan mo gidyang paang.
1: Summer na.
0: Di ba, dodo ka, hindi, ya, Bermans.
1: Gani, hindi ka Bermans. Kiti ba, usually, kung Bermans na agahon, makabatsyag ito ya sa tugnaw.
0: Di ba, rabalang, hindi gabi palang gidyang kay 5, gabi, before ka magtulog, ya, kurukuro ka rin sa tugnaw, ya.
1: Nasubong nga ado ka pa ah.
0: Di ba?
1: Ano ay han?
0: Ano ay han?
1: Pero tika K5 to do gumay gina-expect kita nga El Nino. Mm. Pero tika ba paano nga ma ano din siya madala?
0: Uh-huh.
1: No? Ma Bermans pa pia tagi
0: Japan. Bro, laing gyud kay 5 ka no kay ti bisan gina-expect ka nga muna wala ha. Mera Japan sa mga pagulan-ulan kis ano? Kis kibot kita ra naman habagat no
1: nga naga. Pero ti mas mayo na lang gyud nga preparado ang aton sini nga mga K5. Tika Power Trio ha, DTX 500 YTC kag
0: D3 DTX Bayo.
1: 500. Uh-huh.
0: Good morning, Dra K5 ka no sa aton nga mga live viewers kay Ma'am Gina Borja, kay Ma'am May Dagay Almension, kay Ma'am May Gilaran Bornes. Good morning sa inyo tanan.
1: Yes, good morning Ma'am May Dagay sa aton sini nga mga team loyal, Ma'am May, Ma'am Bings, Ma'am Julie. Hello, good morning kay sa family si Sir Sondra sa Riyas ng Barangay Mansilingan. Good morning. Abi ko gani si May Gilaran na
0: gikilan. Karong proseso sa kape, masulod ya.
1: Amagin na amagin, tulog pa ang tao.
0: Amari mang boraw. Good morning, Miss Carla K5 Troy. Happy man. Sunday pa lang tamim, Sunday. Advance si Miss Gina.
1: Sunday pa lang, Sunday.
0: Pa lang, ah.
1: Good morning, Ma'am Maria Floresca. Good morning, dara sa imo.
0: Good. Good morning kay Sir Renato Constantino. Malay, good morning K5 News FM. No, watching from Taytay Rizal, no, malapit sa Antipolo City. Shout out sa Barangay 16 Libertad. Bye-bye.
1: Wow. You know what? Ang Taytay Rizal, known na siya sa mga do ano man na, do Thailand man nga, Balaklan, wala sa mga bayo, mga tanan.
0: Ay troll, lamit ko lilagaw eh.
1: Oo, namin.
0: Lakata to. Do ka na mo na sa gina.
1: Wala
0: okay, kasi niya sa sikita sa mo itito mo itan.
1: Okay, fine.
0: Balaan, mabalaan may karon kay ka K5 kung ano naman yung topic na sang tatlo di ka mga chismosa sa radyo. Madamugid nga salamat no sa tanan nga nagapamati sa aton siri on air kay sa live broadcast. Madamugid nga salamat mga K5. Sa magabalik kita pagkatapos siniya.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kag gantin luman. San aton uto rason nga

0: added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
6: isang bala ka lang.
5: Ako,
6: ang linya ko,
5: isang kapsula ka na.
6: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
5: ikapsula mo.
6: Extend!
5: Extend, the supplement for men.
6: Gawa sa maca,
5: isang herb
6: na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
6: Like flavowasca,
5: epektibong sexual potency herb.
6: Stimulates libido
5: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
5: Extend! Supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon.
12: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
13: Number one, 1.5 K5 News.

0: Good morning, good morning, good morning, mga K-5! Happy Sunday!
1: Good morning!
2: Good morning mga K-5. Welcome sa inyong second portion. Amo ni ang
0: pamahaw sa Domingo.
2: Abi ko pamahaw sa K-5.
1: Literal yung pamahaw.
0: Diba? Pamahaw nga puno sa chika. Kag chika nga wala dito. Ako yeah. Si K-5 Troy.
1: Ako si K-5 Carla.
2: Ako si Isa Kalupok Boom Granada. Nakita niyo man to sa live, no? Live na live.
0: Literal nga pamahaw. Si K-5 ka.
2: Wala ka nang sigya si Itan.
1: Wala.
0: Oy, okay na, yakit din sa program to, pamahaw, gidman. So, kung pamahaw ka na subong.
1: No, boss ko na PLDT, ako na pimix.
0: Feel ko dapat, like, guro, every second part, may pandisal, taguro dapat, no?
1: Gani,
0: na every morning, every
1: Sunday. Sponsored
2: by Ethan James, eh.
1: Okay. Madala ko ba? So, every, ano?
0: Correct ka.
1: Dalong ko na lang,
0: gid. Mamahaw, tali ka na Domingo.
2: Actually, naka, mangkitaya, naka-coffee, mangkitaya, pero wala talang nadaral, dari sa studio, no?
1: Totoo
2: sa,
0: ubos na.
2: Sa kitchen.
1: Yeah, sa kitchen.
0: Kasong nabili, tinapay, gipadayo ni K5.
1: Abi ko yung iba sa plano na, live music.
0: Hindi kaya balita, 6:30 ko, no?
1: Oo.
0: Bumos ko 6:30.
2: Kabalo ka? Nabakaan ko sa Guaya Colt. Tapos sa Baldi Banitan, 6:30. Dumatian ko sa guard house. Oh no, nunod pa intro, no?
0: Ang iya pandisal sa kilid, no? Pagkita.
2: Ang iya Colt, tapos ang pandisal, maaaring pandisal, no? O balita, 6:30 mo?
0: Kasaran lang sila.
2: 6:29 pala yung intro na.
1: Diyos ko, Itan, maluoy ka masama.
0: Kita ko si Miss Gakibot, masara na tsure sa camera.
1: Abi ko, Be, ang nagagawa na ra, ang in-newscast talaga nina. Hindi nga lang, kung patay ko,
0: malalaan ka ba?
1: Ay, Itan, grabe ka naman, Itan. Nakita, ginawa ko niyo, Timo.
0: Pamak niya si Itan, yan,
1: no? Pamak, agad, Itan.
2: May ano naman ako, may clip naman kita.
0: Gani. Oh. May nog-post na naman
2: may
0: kita.
2: May nog-post naman kita, oh. Reels na, reels na.
1: Reels, ay,
0: ang pandisali, Carla.
1: Uy, hindi to yung ano, hindi to scripted.
0: Hindi, hindi, di ba?
1: Pag-scripted, oh my God, wow.
0: Mga gaw pa si Itan, reels, oh.
1: Ay, nung kaya ko, Itan, nung kaya ko na.
0: Inungunong ko, jigin-jigil kayo para may screen record siya.
1: Nung kaya kami
2: para
1: na, Itan.
2: Para ma-monetize man sa kuno, mag-libre man sa ice cream.
0: Correct. K-5, boom, K-5 ka. No, yeah. Itamiyawon na rin nato. Nang ato, sige, mga live viewers. No, good morning kay Sir Franklin Martinez, kay Mama Rita Malvas, kay Sir Dadboy Mendoza. Good morning, kay Sir Leonardo Sevilla. Good morning.
2: Good morning man kay Janimay Reteta, kay Ray Sandico. Good morning.
1: Sino dara
2: sa may sagay, kay Mami Rosa. Si Magbanwa. And of course kay Franklin Martinez, good morning. Nagasigabong ko na subong ditong ilang Bluetooth speaker dito sa Sagay City.
1: Wow, hello dera 8th Marang Festival sa syuda sa area sang Sagay sa kabarangay dera sa isang Sagay.
0: Kagala yata to.
2: Nagprogram. Si nagprogram ko nag send si SM Colleen Cubia sang isagi ja Troika sa likod sang pick up ya Troy. Puno sang marang.
0: Nag-send sa personal?
1: Hindi.
2: Picture.
1: Ah, picture. Ayaw, nag-send mo sa picture.
2: Puno kaya sang marang. So, hambal ko, ipadala mo dari sa K5. Kaya si K5, Ariel Apas, willing man mag-deliver dari.
0: Wala mo po rito. COVID na.
2: You know what? Duwa na sa una. Kami ni, ano bala sa una, Miska, di ba dala ka na sa una, Dre?
1: Yeah.
2: Duwagin na iya kabilog na ubos si Boom Granada.
1: Wow. Ay, grabe, oh. Ano, si Boom Granada.
2: Pagkaaga, nagsakit ang akon nga, ano na diyo, tingkoy.
0: Ay, tas na, siguro yung sugar.
2: Gapataas na, ano, gapataas na.
0: BP,
2: not sugar, BP.
0: Ah, BP.
1: At sugar, pag-itigay na misman mo.
2: Actually, pero subong ano naman, naka-okay naman akon, sugar and BP.
1: Pwede na siyang kakaliwat.
2: Because of DTX 500. Sa atin doon ang mga K5, pagbugtaw sa aga, mag-inom sang Mighty C, inyo kabataan, paimnyo nyo na, ang chimpo subong, ga-ulan, ga-init, no? Para abtik sa school mag Mighty C,
0: no? So, SM Colleen, baka naman. Dumduma ko naman ng bit-bit, marang, tumalagin, kigan, tas ang...
2: Taxi driver?
1: Oo. It's a grab driver.
0: Grab. Ang banyo sa mo, ang banyo
2: grab
0: sa mo.
2: Driver?
0: Bidala ka muna sa nyo, marang, hindi nyo pagdalo sa grab.
2: Pero ano na lang, pero, oo, check to man.
1: Hindi, wala pa man to, kahilaw pa man.
2: Dapat yan, before ka mo nagpa-book, nagbutang ka mo dra, may marang kami.
1: Di, wala mo nag-expect, be. Wala nag-expect.
2: Hindi ba expect nga nag...
1: Wala mo nag-expect.
0: Kira malay, yung kabibis, sir, boom, nga... Nga kung mag-uba ko nung yang aircon or manimao ko na sa sulod ko.
1: Malayuan pa sila.
0: Iaboy ko nung marang sa gwa. Araw-araw na lang iya.
2: Pero may ano masima nung driver. May araw siya punto.
1: May rason man
2: no,
1: siya.
2: Next time gani, magsakay ka mo, i-open nyo lang ang window. Amon mo lang na, oh.
0: Si K5 ko lang yun, naglinong to.
2: Tinanong ka mo, naudom?
0: Naudom, naudom.
2: Harap pa to si ano, sang taga si Kiyo, itong friend. That time.
1: Times two to ya.
2: Di wala sa ka, ano, kawangal? Kaya wala eh. Nagwangal?
0: Oh, nagwangal sa eh. Pero to
2: sa sulod sa car?
0: Oo, nag-ano siya, nagsa Batman siya.
1: Kay Mano, kamo niya muna. Pero sila. Pero ti wala, gid man to, kagi putos, gid man. As a consideration lang man, giputos, gid man mayo.
0: Giputos,
2: gid man sa likod. No, biskan, ano mo katago, sang baho, magwa, gid na, yam, osbong, gid na.
1: Hilaw nga, ni.
2: Hilaw. Baho, blas ng iban.
0: So baka doon sila ni Miss ka, mga ano to, mga
2: ato. Ay, kanami, ito naman ito sa ilang mga syenda. Kanami ito sa ilang mga buko.
0: Buko?
2: Lube? Buko, oo, lube. Ito si tita pala. Hindi, buko. Buko juice. Kanami, Gia Troy. Di ba nagagdok kita to?
0: Namit na. Kung may mga saka, tuwi, sakaon mo.
2: Uwiling man kita magsaka kung mag-imbitar mo lang sa'yo. Ay, ano wala
1: lang
2: puno
1: mo. Adaman mo lang.
2: Ano wala lang puno mo man? Pila ka fit na aw.
1: Tikita mo gid lang na.
2: Pila ka fit gyud pa man kontak kay.
1: Kung pila ka fit.
2: Kay masaka ko tanan niya puno ginasaka ko.
1: 20 times 2.
2: SM Carla.
0: Wow.
2: Ano SM to ako mula siya. Kay parte sa mga probada na SM no. Baka executive.
1: Speaking of some prutas, ha? Siya nung katilingban, kagpasalamat day, pati kayo nun subong sa area sa Barangay Concepcion, may karampan sila. Ah, bantayan nyo!
0: Nami, ito gulit inner sa Talisoy ba, no?
1: Karampan sila karon alas 7, malibot sila sa
2: 7 a.m.
0: Ang paborito, kung gidya nga prutas, ya, kabalo ka mo, ano? Durian, eh.
1: Durian. Ikaw wala kang account durian.
2: Wala kong account durian. Marang lang. Ano, I don't know.
1: Hindi pwede. Hindi pwede. Ka... Yung tungtong ka sa balay ko, hindi ka kauyon durian.
2: Miska, do na ano ko bisang ano, sang amoy.
0: Amoy?
2: Ang smells oy. Not good for me.
1: Ay, hindi ah.
2: Na, for me mala. Lang ya.
0: Ang baho lang ya sa first time mo guro, no?
1: Yeah, iso gid man siya, babe.
2: Pero naka-try ko na gid yan ng, ano, ng candy, bala nga durian.
0: Pero ara, yan din na naman siya
2: sa Davao. Sa Davao, before.
0: Pero dragi na dayang durian ba?
1: Doka durian city.
0: Capital of ano?
2: Ang durian dali may variety.
1: Yeah.
2: May arab variety
0: yellow.
2: Sang, no, variety sang Davao, sang Bacolod doka mo na.
0: Pero mas tamis gurong yellow no.
1: Parehas naman sila may mga variety. Ang variety sa Davao may arab mandiri sa Negros.
2: So ano ang kinalain nila ang ano ang sabor?
1: Ang presyo.
2: May last eye, may tamis doka mo na.
0: Mas mahal guro ko dito no.
1: Hindi mas barato to.
0: Ay to.
2: Kay ditong root. Dito ang halin ko no.
1: Kinala
2: ko nga kung maano na halin sa Davao makagto na diri lain ang presyo.
0: Gamahal gani.
2: Kag ano pag ikuno Troy?
1: Ay sa Pabia may tanong.
2: Kung tuod yun na, kung dito ko nahalin, do kalain ng sabor.
1: Wala lang tayo. Hindi, hindi, hindi.
0: Wala tayo na try. Mapadabaw, tama padabaw.
2: Okay, okay ah. Tilawan tayo para mabalaan ta, no?
1: Pero may ara sa ano, sa mga beginner kung gusto mag-try.
2: Beginner?
1: Yeah.
2: Doon, ano kung mag-plant?
0: Oy, sige na. Hindi, magkaon.
2: Ah, magkaon.
1: Hindi, may ara, may durian, nga wala sa baho. May baho siya, pero hindi iso.
2: Hindi iso. Amo na dapat sa akong duro.
0: Mild lang, mild.
1: Mild lang siya.
0: Diba? Pero kung magtinero kasi ni Miss Ka, yes, sir, boom. Ma'am, baka ganyan nga, hubugon kagigiya sang durian.
2: Hey, saan o naaw? Saan o yung hubugon naaw? Diba?
1: Sigurado ka makaon
2: dapat every Saturday mang...
0: Wala ka man, bigalayaw, bimayo.
2: Bigalayaw ko, akong full tank lang ko.
0: Wow. Mamuturo ka lang kanto ta.
2: Ay, oo eh.
0: Hindi ko nadlo ko.
2: Grabe mo patlaga si Bubaw.
0: Grabe siya, makapuga.
2: Sa tanang talan, yung kasakay sa ako. Si talang yun na namian niya, magsakay sa ako niya.
1: Ito
2: oh. Igalupad ko, no.
0: Tikay ka magumpo kayo, ti. Why naman yung nila kuso, green pack yung
2: siya. Bala siya ang ano, no?
1: Sagam. Ay, magsakay sa iya, ginauyatan ko
0: dito. Di ba? Kayo daw, gulpi ang puga. Ayaya, tapos do ka.
2: Grabe siya magkapyot. Oh, galupad si Bum Granado. Actually, sa akin, normal lang na. Sa same at one time, nakaupod sa akong sakay. Pamayon niya ako sa luwan. Sarap.
1: Overtime. Ay, nga pala mag-drive sa pabugso-bugso.
0: Gani, lahat ay babanggain.
2: Oo. Susungkitin ng mga bituin.
1: Ala!
2: Di bago.
0: Laglay. Insert na ganyan po.
2: Good morning kay Mary Ann Francisco. Good morning sa inyong tatlo. Tanyo sa family Besenyes. Kag Francisco sa Sitio Baiz. Barangay Ubo, La Carlota City. Si Tita Wilma Manzanares Cubia, may ara tokono sang durian.
0: Ano ng TD4?
2: Ha?
0: TD4?
1: Variety
0: ay, okay. Amun ako namas namit. Ang bali, Ma'am Wilma.
1: Yeah, oo. May variety
2: ano?
1: Na siya.
2: TD?
0: TD4.
2: TD4? What's TD4?
1: Amun na, tangdo wala. Baho.
0: Ang didor yan, guru. Yan ang tiya.
2: Ay, kabalo ako sa tiya. Pero di pwede pag-radio. Pero yung stod baho, Tita Wilma, ang tiya.
0: Diba?
2: Tandor yan, diba? Oo. Oo. Legit.
0: Lupahampas na lang
2: letter
0: ni Carla.
2: Letter T. Ang bawa sa letter T do Dorian gitood.
0: Diba? Pero namin.
2: Oo. Ang mga korang katiguro ka nood ko.
0: Ate, K5 ka. Confirm. Gakaon si Sir Bong T.
2: Ikaw lang ang hati, aw.
0: Gakaon.
2: Oo, diba? It's a tie.
1: Duwag sa tie. Sa
2: ikaw yung miss. Ikaw yung miss. Tibis. Oh, eh.
0: Tinapay.
2: I'm sure you have si Miss Cathy.
1: Yo, tinapay.
2: Oh, tinapay.
0: Oh, congratulations kay Tita Wilma kag sa Kubya family, ha? No,
2: to proud parents, diba? Tito Gilbert, Kubya, and Tita Wilma Manzanas Kubya. And of course,
0: Colin.
2: Kay Tita Colin Kubya, no?
0: Congratulations, congratulations kay David.
2: Kay David, yeah. Manzanas Kubya.
0: Diba? Grabe, nagid yan, no? Napaiyak si Tita mo, Wilma, kag si Tita Colin.
2: Ang hard work.
1: Yeah.
2: Diba? Nabayaran san...
0: Finally, finally.
2: Finally, oo. So, congratulations. Ah. Baka naman, Tita Wilma, may ara ka dira sa Bisaya ng manok. Willing man kami magsakay sa series ng La Carlota.
0: Kamulong ka kay 5 ka.
1: Dapat kaya ka mag-give kay David.
0: Kay 5 ka. Nagkanto na sa sabalay. Ay, hindi ka lagi padala. Ano siya ni Tita Wilma sa manok nga. Piso pa lang. Anon mo yaka ginluto. Irayada yun niya.
2: Nakibot ko.
1: Ano sabor?
2: Amalik ko rin. No, hindi na ko luwat. Yung magdala sang manok mo ya. Kaya tweet-tweet ko no sa series. Dahil yung program ko di. Nakibot ko rin. May dala si Colin sa kano. Sa karton. Binoy. Anong lupa-lupa. That time, Radyo Bandera Days pa, Miss Kat.
1: Ano pila pa lang, ano kadakoon ng tweet nga ginadala?
2: Ano naman siya?
0: Balot pa lang, uro, balot.
2: Kung sa small, doon ka medium naman siya.
1: Pagka,
2: pagka double XL, yung ginkoko na siya, ginkuan ko kapayas, dinamit man siya.
1: Ayaw, kahit Bisaya na yun.
2: Yung papaan ko sang Luya, doon gingisa ko lang that
0: pero,
2: time.
0: Pero na mas namit, pag ginatanin, no? Kung gin pa edad-edad mo, anay,
2: hindi
0: no?
2: Kayo dito, kabalo ko naman dito sa house, wala ko to sang
0: sulod lang, latgid
2: nga, butakan sang chicken.
0: Chicken,
2: okay, mga dogs ko to, mas i-bite siya.
0: So, ginanahan mo na.
2: Ginanahan ko na siya.
0: Isang ido yan.
2: Before si bite, ako mabite.
1: Nambalik ka, K-5 Colin, tama na yun nga pang libak nyo, BK, dupat yun. Kung nang radyo, tama na lang.
0: Ay, ka pa mati.
2: Ay, ka pa mati. Good morning.
1: Good morning.
2: Dara kay Sheena Suelo. Good morning, dara si Moshin.
1: Ay, mayroon, dara ka pagkaonsang marang.
0: Good morning, dara kay Tita mo, Colin. Nga siya, ginadiyabi-abi, ang pioneer sa amuning nga programa.
1: Sa amuning nga programa, mastermind.
2: Doon ka old, naging dyan sa ako, no?
0: Okay, upod mo pa sa Samunaw.
2: Actually, upod kami sa Samunaw. Oo, diba? Doon ka new gen, nakaba?
1: Ako ang second gen.
0: Kumbaga, si Sir Boom, nagyan niya na tanan, si Abby, si Miss Kim.
2: No, it's all started with Colin Kubya, Kim Juanillo, Boom Granada. Then,
0: so, ginuna mo si Kim? Ba't sila si Miss Colin?
2: Colin una.
0: So, ba't sila mong galing?
2: Colin Kubya, Kim Juanillo, Boom Granada. Colin Kubya, Abigail, Boom. Tapos, si Colin, Zyro, Boom. Tapos, Carla Defensor, Troy Basa, and Boom Granada.
0: Sabi, doon pila kahit
2: apat edisyon.
0: Binirasyon sa ano ba?
2: Kumbaga, apat ka dekada. Doon ka 10 years, 10 years.
0: Pati ka ginuna mo si Miss Colin. So, edad-edad lang ka mo galing ni Miss Colin.
2: Oo.
1: Mas magulang.
2: 2019.
0: Mas magulang ka galing. Oo.
2: Nagsugod mo na nabala ng ano.
1: Sige, go.
2: Ginjoin ko nila kay For the Baragdagulan before. Kaya doon ka serious ang second portion before with Kim Juanillo. Then amo to, nagtuloy-tuloy na sa Subong.
0: Sa Subong lang edition, kay Vibe Cabal. Amo kayo siya nag-edad. Saka nag-antipara na sa Subong.
2: Pero nagbata ako yan, Miss Subong compared before.
1: Ay, damol.
2: Hindi, oo. Kaya ano ni siya ng damo siya yung pamutang ni Doc. May ara sa...
1: Ginabasol mo po yan si Doc.
2: Oo.
1: Ate, pero tisamtang bata pa. Importante nga. Halimatang at mata.
0: K-5, K-5 Buma, congratulations gali sa mga nakapasar sa nursing licensure examination.
1: Congratulations!
0: So, syempre, may mga kabatchmate, mangkuda, kaga ko niya, friend na siya. Congratulations kay Gwyneth Simbrano Villagracia, na kayo nakapasar.
1: Congrats!
2: Ano yung pangalan?
0: Gwyneth! Huh? Gwyneth Villagracia.
2: Gwyneth!
0: Grabe ba na? Grabe gali sa feeling, no? Nga may friend ka nga makapasar gali sa nursing. Kasi syempre, hindi man niya hapos nga.
2: Oo, kabudlay ba lang? Bisa na pag-skwila natin sa apat. Ikabudlay.
1: Yeah.
0: Diba? Kita ko yung video, K5 ka reaction niya. Araw ba lang pagkakita yung sangalan niya, grabe gina syagit niya K5 ka, ibibigin sa todo. And congratulations, Mangalias, sa mga nakapasar pag isang social work na licensure examination.
2: Congratulations.
0: So mga classmates ko na ang mga social work, kami duwa nga nakatap sa
2: We are proud of you.
0: Congratulations sa kay Aliana Bartolano. Congratulations.
1: Ang course na nga
0: social work, diba? Mga buot ko ng mga classmates, mga social work, K5 ka.
1: Uy, grabe ba lang ha? Kahit siya Siyempre, dapat kinanglan mo gid nga mag kigbagay. Psychological gid kay Kay Fal Troy. Grabe.
0: Pwede siyempre sa mga makuha pa lang sang exam, no, nang good luck nga daan sa inyo, kabay pa, no, nga makapasar ka mo. Kasi siyempre, sa mga wala nakapasar, may hirap pa sa next, ano?
1: Oh, wala nagkakatapos sa exam. Diba? May mga chances pa ka mo. Hambal ni ka K5 Kulin,
0: ano ka
1: may hirap sang team building ang KSS.
2: Wow!
1: KSS, sagay, kagkadi sa Jamago, Hamago?
0: Hamago.
1: Jamago Beach Resort
0: wow.
1: Sa Old Sagay. Wow! Congratulations! Kag-enjoy kita ang atong sinimo ang KSS.
2: Mag-ano ni sila karon?
1: May mga activities. Ay, grabe.
2: Mag-tupis. Si Mami Rosie.
0: Magkado ka to, Sir Bo.
1: Mami Rosie, hello, good morning.
2: We have no time. Kung may time tali, eh, makago kita
1: amo dito. Amo na lang ba ni Sheena? Si Bo mula siya nagbata. Kundi,
0: ala si Sheena?
1: Nakabata.
0: Ala si
2: Sheena? Issue,
0: ala si Sheena?
2: Sheena?
0: Sige, Sheena.
2: Anyway, good morning, Anay. Kay, ano, kay Toto Michael. Hello, good morning and happy Sunday. Isa kalupok sa mga taga-homeowners sa East Homes 5, Barangay Mansingan. Good morning. Si Sir Bong sa Lumaino, may ara sila galik karon ka K5 Troy, ka K5 Miska. Sang ano ni sa Sir Bong? Orientation, dira sa Barangay Vista Alegre, no?
1: Sa
2: Purok Katilingban, Purok Kabulakan. September 20, no, Sunday, today, 9 a.m. So, kaupod si ka K5 Babes Gantalaw. May ara ka mo dar orientation wow. Para sa tanan-tanan nga gusto mag-join sa aton nga KSS. Amo ng K5 solid supporters. Mamba ko tayo K5 solid sa barangay. K5 solid supporters, no? Anyway, good morning kay Toto Michael. Luwat dira sa East Homes, Barangay Mansilingan. Kapalupok siya kung nasubong kay Palalab niya. Yeah. Kay Sir Kaloy Heronggano, good morning. Dira sa Vilmapi Boys, shout out. Heronggano, Nerves sa Barangay Kambug sa Banwasang Hinigaran. Good morning, mga sir.
0: Magin comment si Sir Dad's Boy. Kaya hindi ko mabasa. Ang style mo kuno Sir Boom, kapalas lang style mo.
2: Dokat style.
0: Amali mam Wilma, may piso to sa kurudabo, to kuno piso.
2: Di, padala na di ano pa na mads man.
0: Pati kira tagu ama Wilma pada ko ada na.
1: Kuon mo yung piso.
2: Hindi ah. Alagaan ko na para sa akin niya birthday.
0: Wow.
2: Malapit na lang birthday ni Bong Granada.
0: Pila ka na?
2: Maging oy. Pabatang babata ako.
0: Pabatang babata. Sultiro ah, sultiro.
1: Pabatang babata.
0: Patandang patangda.
2: Wow, amo ni nga looks pabati tigulang. Wow. 32. I'm proud to be 30. Oh, oh.
0: Grabe.
2: Ayun, tapayo kayo pasipos. Nalang tayo 4 na niyo.
1: Ay, alaw.
0: Ako yan, may post na lang ko yan kay Sato. Hindi, ako din pinakaano.
1: Wow. Fresh ka.
0: Fresh from the...
2: Wow. Pero maging fresh ka to sa ginatago sa imo.
0: Gane. Thank you so much, Sir Bo.
2: You're welcome.
0: Ganyan ko kay 5 ka sa pampapres ka sang tsura.
2: Oo.
1: Anong ginakadlaw mo? Dahil mo, Diyos ko, labot pa di ang kadlaw ni Ita.
0: Ulapit na lang Mascara Festival,
2: yes,
0: ha?
1: Yes!
0: Excited na ka mo maglagaw.
1: From October 1 to 18!
0: No?
1: Hala, perfect. Kini, maano ka sa kamaskara?
0: Siyempre, ma-duty. Then after duty, malagaw sa maskara. Ay!
2: Ay!
0: Wow!
2: Ano na, Itan, man?
0: Magipakita sa amon si Itan, isa kalitrato, nga may lalaking nga nagadiwal, nagkakapit sang talong. Na?
1: Nga may sili sa
2: mga. Sige, Itan, bunon, taka karong katalong.
0: Nga nagapangalan, nga nagapangalan sa Boom Granada.
2: Anyway, humbali yung SM Colino, si Boom hindi pabata.
0: Ano?
2: Nagpabata. Agay. Kundi nagkabata.
0: Agay, mera na?
2: Wala ko?
0: Oh.
2: Wala ko? Ulay kuya.
1: Sigurado.
2: Ulay kuya, clean na ako niya heart.
1: Hindi, ako ba nakabati? Kapati niya sa iya.
0: Excited ako ba, Sir Bong? If gusto mo lang yaya, magbata. Wala. Ano yung tsura sa bata mo?
2: Uy, wapagwapo eh.
0: Wapagwapo.
2: Kalo niya.
0: Pero nakadepende mo na si Imo. Yabi ko magbata ka rin di.
2: Gusto ko ano, may edad-edad.
0: Magbata ka?
2: Hindi ko tayo mga bata. Oh, no.
1: Hindi ka ano, na nakaroon ka bata.
2: Hindi. Uy, may harap lang si Quinta Anyos nagbata.
0: Hindi kay Five ka. Give reserve yun na nga ng iyang.
2: Oo, pwede na i-inject. Kumikwarta tayo mapainject kita. Diba?
0: Sa ano, sa by T yun palansagin, ano yan na to, give reserve yan na to.
1: Paano mo give reserve?
2: Ha? Tuluan ta ka karon.
0: Gin-ref yan lang.
2: Opdata, opday ko karon kaya tuluan. Hindi ah. Opday ko karon kaya tuluan. Ako paano mo give-preserve?
0: Five ka, nagbagtik na na.
2: Di ba sure?
0: Ay, ginaan
1: ba? Ay, grabe ka, pero confident.
2: Oh, eh, dapat maging confident kita sa tanan-tanan niya hamon sa buhay. Diba? Tiway kita da SM Kulin ko biyasang imodera ng mga marang. Dira, mga seaweeds mo. Dira, we can namit dito one time.
0: Seaweeds namit na.
2: Seaweeds gani, butaan mo dahil sa
0: aming vinegar. Lato,
2: one time nakagdo kami to, nakaka-ano kami to, nakaka- K5 Sulong sa Bandera Sulong sa Barangay. Nagkaon kami sa balay ni Mami Rosie Magbanwa. Wow. Troy, ara ka na to, miss? Or kami palang
1: wala
2: kulin-kulin.
1: Pa.
2: Ng ano, ng Radyo Bandera pa to eh. Ng seaweeds, tanan-tanan nga seafoods. Namit-namit niya, Troy. Kaya lapit sila sa dagat. Oo, nami ang sagay kagtuan, no? Yeah. Ang nagani, gapang invite man sila sa
0: seafoods,
2: aton.
0: Seafoods, ginatila yan, no?
2: Oo, yes, ilang capital.
1: Sa north.
2: Capital na nila.
0: Pero mas, basta, no? Oo. May buriring pagin sila gani.
2: What's buriring?
0: Ando ka...
1: Ang pufferfish.
0: Pufferfish.
2: Ah, manapare.
0: Pero dito yan sa ilayan, no? Kasi sunala na iya, yeah. Di ba?
1: Diba,
2: inang ano, do orange na nga do ginaloket.
0: Hindi, ano na yan ang, ano na yan ang, ano na gani, K5 ka?
2: Ando orange na ginaloket ba lang?
0: Si Orchin?
1: Si Orchin.
0: Ano ganun, nasa Tagalog or sa Iligay noon? Na,
1: nalipat ko pa.
0: Oh, basta na, wait, gusto ko yung nabalang makatilaw
1: yeah,
0: kito.
1: Nakatilaw ko na.
0: Namin?
1: Daw ano siya, daw.
0: Creamy ko, no?
2: Gabi lang ako nakatilaw.
1: Teka lang.
0: Ano?
2: Gabi lang ako nakatilaw.
0: Ay, nakatilaw, ana.
2: Gabi lang.
1: Do, ano siya, hindi ba siya maglayo sa talaba? Galing kiti ang talaba, di ba? Do, medyo, ano siya, ya, do ka, ano ni gani, do ka danlog siya, ya. Ano ganyan, do may pagkagaras lang. Pero ti, galing kanyang sa Borgi dyan, pang ano gidya eh.
0: Ang siyorchi.
2: Pero ano na siya, no need na to tulaga-laga.
0: Hindi na. Hindi na, fresh lang. Kaya kita ako kay Five
2: Bo. Oo,
0: kita ko ma after kuha nila sa daga. Doon ginakuha nila sa tunok, then ginatihad na din sa tunga, kaya ginakutsara na dayon.
2: Ang mga gusto ko mula Troy.
0: Pero ugasan mo yan, ayan, tismo ka unon eh. Nga kay Five Bo, ka akong kawalaga ugasan.
2: Oo eh. Gusto ko na bala mag-voting, na bala miss ka.
1: Oo,
2: gusto ko mag-voting.
1: Sa sagay.
0: Banana voting. Oo, voting.
2: Voting.
1: Sa sagay, may floating restaurant na
2: sa wow. Floating. Gusto ko na, hindi, gusto ko yung voting. Para kila kita yan sa nga itong personal vote. Tapos, ina balang, kita ko na sa mga vloggers
0: balis ka
2: pala.
0: Doon ka?
2: Hindi. Kaya mga vloggers, gait sila sa ano. Sa,
0: diba mo na?
2: Gait sila sa fresh ng mga mga fish. Wala gini na luto, ikinang butala nila, vinegar, tomato.
0: Kinilaw, kuro ino, kinilaw.
2: Oh, kinilaw, yeah.
0: Pero gusto ko yung mga group nila, ito tatlo, nga mga, anong boat, bala na boat, bala.
2: Ay, gubae.
0: Tapos si Sir Bobang sa pinakapunta, tapos iliko, bala gulpi yan.
1: Hindi. Ayan, tonto ko sinong.
2: Ito namin, ano?
0: Patirang matibay, ano?
1: Feeling ko
2: na. Sige, plano wanta na.
0: Tadubo na, sa plano ka, wala mo na kaladay yung
1: gano. Huwag ka namit pala. Tinapasearch ko.
0: Ano ganin si Orchin, tawag?
2: Ano may bulbul-bulbul siya gali.
1: Ano
2: dapat gali, may knife ka before ka mag-go
1: oo,
2: sa may
1: boat. Oo, nagturagi. Sa sulod, oo, lang tawa bala.
0: May mga spike na siya.
1: Yeah.
0: Ang ganyan mo na nila, gamputa nila sa screen, kaya gina-shake-shake nila kay 5
1: ka. Pero kay delikado ni Bing Iya nga ano,
0: oo.
1: Kita ka na sa Iya na nga daw rambutan na.
0: Oo, tunok-tunok tunok niya.
1: Delikado na kaya.
0: Kabalo na ko kung ano tawag.
1: Ano na sa?
0: Tuyom.
1: Ah, nice!
0: Tuyom, di
2: ba? Tuyom, do pilas lang ka tuyom ba?
0: Ay, kung matunok, anak ko, no? May ara na iba pagpate, pero hindi na, feel ko di man na sa science nga, no?
1: Amo na, guro. Ano, kumbaga, do... Ano siya, ng insekto sa bala.
0: Ay, okay. Hindi ko matunok ako, no? Todi man lang, nga dapat, wiwian.
1: Ay,
0: lord. Di ba may mo nang iban, mga
2: pamahiin.
0: Mga pamahiin, no? Traditional way, bala ha.
2: Kung matunok ka, kung di titanos ka.
1: Wala na, yun, bala kailan to, bala ang tunok, yun, ako. Pero,
0: tigil na. Labalaba, ginaya kay 5 ka. Yeah.
2: First one, kiti, no?
0: Dugagiyo, panagani, kung sa tubig, no?
1: Ang manangyelo, ang ginakaon.
2: Damit siya, pero delikado, gali.
0: Aha. Pero mga sagad, hindi nga nagurumang uwa, iya ang nagapangwa, yun, mga tagalagat, gid bala ha.
2: Gusto ko niya seaweeds, yan.
0: Pero dream ko ginang makakaon, bala.
1: Ano pag yun ang sea grapes?
0: Oo, no?
2: Oo. Tapos, ang ano pag yun bala, ang gulaman.
1: Yes.
2: Gusto ko lang niya gulaman, Troy. Butangan lang niya langgaw, kamatis, namin, bumbay, ahon.
0: Ang gulaman na muna sa mga
1: grapes.
0: Ano?
1: Mas na lang ang sea grapes.
0: Gulaman na muna sa mga ugat-ugat lang.
2: Ano, bol ba lang? Dubok-buhok.
0: Ay, naipagin
1: na
0: yan.
1: Oo.
0: Namit man na.
2: Good morning, Anay Dera, sa Sipalay. Sa akong dera nga team sa Kalupok, no? Si Mami Je. Good morning kay Sir Leonardo... Leonardo Sibelia, dira sa may Sagay City. Good morning. Damo kita listeners dira sa Sagay, Troy.
1: Yes. So, amo ni mga sea grapes.
0: Ang ganyan mo na nila kay 5 ka sa tuyom, pag-abrain na, kahit doon may mga itom-itom, pa na mo ginugasan pa na, di ba?
1: Oo, ang kwaon mo lang yung yellow.
0: Gusto ko yung nabulong makatilaw, kay namiyagi ko sa mga exotic foods.
1: Ako, kay isa lang ko nagkaon kay gabi na binahadlo ko kay ti, ano siya bay, ng raw sabay.
0: Ay, okay.
1: Binahadlo ko, masakitan ko siya. Pero nakatilaw ko siya, nakatilaw ko, do ano siya, do, may kundi may sabaw ang talaba. Doon mo nang
0: iyan okay. Nga. Ay, okay. Try to know ba na dasun? Mula, gawin mo na dasun.
1: Kay mahal man ibi.
0: Ay, mahal na gali.
1: Ang tuyo.
0: Magkanto ka sa mga lugar, guro nga damo. Yes, to feel ko barato na guro.
1: Yes, medyo baro bala.
0: Pero kung gindalagi diya,
1: yeah,
0: mahal eh.
1: Mahal
2: oh, nami pa kung dito ka, magkwa kay fresh pa.
0: Diba? Mang lagulago, tapos na dasun, mang food trip ta.
2: Mas naman lang ka mo, pero may sambal.
0: Wow, halin sa imo, halin sa imo.
2: Every Saturday,
1: sigurado ka?
0: Kailan, ano Maria, may ginakaon mo sa ginakaon namon, sir, boom mo.
2: Tawain mo lang kuya every Saturday.
0: Ay, so ginaulat mo lang galing mga invite
1: exotic
0: kami.
1: Exotic mo lang ginakaon ni K5 five
0: boys. Ang gusto ko wala magpa-Thailand. Wow, yeah. Thailand. Ang mga ako niya dream nga country.
3: La, ito yan, kagtuon mo sa Thailand.
0: Eh, dapat na may mga exotic foods, K-5 mo.
1: Ay, oo, dapat mo.
0: Oo, meron na sila mga talimbabaga, mga labog-labog.
1: Diba? Pero namit ko
3: mga no? Tanga.
0: Oo, mga fried, di ba?
3: Namin na yung miska, yabutangan mo yung konsaton, dira dilis lang na yung bupula na yan. Dito yung may mga tanga, tanga mga ginaaw.
0: Oh, kaya ano na mo ginaati, pal na to yan nila.
3: Hindi, wala na yung galago, surubalay.
0: Pero kung diregoro yung tanga, yun, hindi ko yung magkaon yung ibutus ko, lupad pa lang ka rin kasala na ako.
3: Tapos yung crunchy pa na, bala, crunchy pa.
0: Aha.
3: Ang mga tanga na.
1: Nakakilaw ka?
3: Wala pa. Eh. Nakita ko lang sa mga vlogs.
1: No.
3: Sa mga friend ko na mga vlogger,
1: pero,
3: na mga sikat.
1: Pero diri,
3: vlogger!
1: Pero diri, may ari na di nga ulod.
0: Aha.
1: Nga do.
0: Ayo.
1: Nang ano siya do?
0: Worm. Tumok. Ano na gani man?
1: Nakapak siya.
0: White na siya. Ay, hindi gani.
1: Oh, oh.
0: Ay, nakano na siya. Miska.
1: Hindi, ay, oo.
3: Ang do, basta do may shell sa gani.
0: Ginapakaon man na sa mga hamster mo, kan sa mga ano.
1: Sa mga
0: bird. Pwede na, gina-fried na.
1: Oo, pero namit siya.
0: Ay, nakatilaw ka
1: galik,
0: na na.
1: Ay,
3: okay. Meron na sa Bacolod.
1: Oo.
3: Di ba kalto ba kayo-try ta karon? I-try ta.
0: Oo, namit na siya.
1: Ilan taon na makotong kuluwa ta mo po.
3: Basi ka pricey man na.
0: Hindi, barato lang na, barato lang na.
1: Basta gagmay-gagmay lang na siya. Pasensya, saan ka pamahaw?
3: Basi pricey. Wala na tatanong wa-wart, di o? Wala na tatanong wa-wart. Mabakal ka pa yan sa ulod-ulod. Ang ulod ko na lang.
0: Gami na lang, gami.
3: Parang sa malay ulod eh.
0: Gami na lang. Pero gani, susubantan ka. Speaking of tanga, kita naman ikaroon ng malupad. Yung ano wala taura.
3: Wala pa, we have, ano pa, we have 2 minutes left.
0: May 2 minutes pa ta.
3: Udugay pa na.
1: Masalasala naman na nakaroon ng isa.
3: Pasalahalan da sa. Good morning, anay, sa aton nga team, isa kalupok, no?
1: Yes.
3: Kay Zilia Velchezes Camos, dira sa Sagay City. Si Indang Hilado Sarad, dira sa may GK, you know, Sumaga. Si yes. Mami Bings Dolphin, si Mia Dagay Almanchin, good morning. Si Romar Duran, dira sa Burgos Market, Central Market, Libertad Market, sa aton mga e-bike drivers, sa aton mga jeepney drivers, dira, good morning.
0: Abali, Sir Zilia, ng Idol
3: Sir Zilia, bye na.
0: Ay, bye, Ma'am Zilia, gali. Ambalya ka to ni Sir Boom kay sa mula Mulokabok.
3: Mulokabok
0: kay kuan ta ka tuyom da mo to kuno.
3: Pakanon mo ko sang tuyom mo ga.
1: Hoy ano ko na bala dream ko na nga kagtuan ang Mulokabok.
0: Di na sa Negros man.
1: Yes, sa Sagay.
0: Ay okay.
1: Yes, sa may Vito.
0: Hello da mo gid jagali sa mga ano
1: yes.
0: Sa Sagay no.
3: Damo na to sila ya Troy. Ano pa ginigay tawagan ni Miss Camera nang ano pa gani nang may harap pagkita isa, wala
1: Mulokabok. Basta, tanay niyo mga, ano, nga mga, ano ni tawag, mga seafoods.
0: Oh, sige, malagaw yes. Tayo da sa pero antes sa tabaglagaw.
1: Kaya
0: wala na tayo sang oras, no? Yes. Madamo, gid nga salamat mga K5, no, sa inyong kapagpamati sa K5 News FM, Bacolod 101.5. Mga K5, inyo naman nabatian ang isang edisyon sa Sunday News Program sa Bungadlaw, Setyembre, 2026. Bantayan ang masunod nga programa, ang Foro de los Pueblos. Go po siya, K5 Red Salgado.
1: Ako si K5 Carla Defensor.
0: Ako naman si Troy Lawrence Basa.
3: Isa kalupoka, boom, granada.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros,
3: K5, a news sa FM. Bye-bye. Bye si Troy.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentary.
5: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
6: Mga pinalaga namon nga Sagay noon, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Orch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubdo blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubdo blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
9: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds,

Oras mga ka-K5, alas 7:05 na. Welcome mga ka-K5 sa aton sining pagpanganaga diri sa Foros de los Pueblos Sunday Edition. Kapod siyempre ang inyo sini kubos nga alagad migo sa mikropono, abiyan sa kahanginan, ka-K5 Ruel Carbajo sa Pereda. Sige hapon, kapod naton sa aton sining technical side, sa master kag V-Mix Control, si ka-K5 ang Philapoy Celestial. Nagapangalagad kita, isa ka oras sa sining adlaw nga Domingo, alas 7 tubtob alas 8 na mga kauturan. So standby na kag-stay put na lang dira while nga nagapamahaw ka mo o nagahigop sa mainit nga DTX Coffee Mix. Now sa ato niya nga mga utod, labi na diri sa syurad sang Sagay, Cadiz, Caga, Iskalante. Mayong gaaga, labi na sa mga utod na ton karon nga nagapadulong sa simbahan. Ang iban pabalik na sa Ilapuloy-an. O kung din man karon nagapanindahan kag dira preparar man agud nga magpangumpra sa ila sining mga kinanglanon sa sulod balay sa sulod sa isa ka semana labi na ina mga konsumo para sa ilang mga chikiting pamilya iban dira ginatingob-tingob na lang no pamakal sa merkado sa mga tindahan para iya preparar no sa sulod sa ila sining balay. And speaking of preparar, ang aton sini nga mga K5 ba solid supporters group diri sa Sagay, amuman sa Cadiz kag iban man sa Iskalante. I don't know kung makapadulong man sila but of course, no, ang diri nga KSS Sagay mayara sila sa team building. No, isa ka team building aktibidad no kag kaywatan agud nga mas mapabakod pagid. Na mapasangkad ang ila sining pag-inupdanay, ang ila sining pagpadayon bala no sa kausa iya sang KSS. Ilabi na ang kausa ni Doc Romil Uy sa pagbulig sa iban no sa pagbulig sa aton sining isig kapareho. Kagamuman sa padayon iyang pagsuporta sa K5 News FM kag suporta man sa mga produkto sang Klinika di Alternatibo Medisina pinagi man sa pagpalapnaga no sa mayong dulot maing resulta kag mayong epekto naman sang mga suplemento naton. And of course sa pagbulig man promote sa K5 News FM wala na sila iya sang iban pa nga pamatian kag kuwaan sa mga balita kag impormasyon ko di K5 News FM gid lamang. No, muna, karon dito, at least once a year, no, if not twice a year, yung mga team building, muna, importante gid, no, kagkinanglanon, labi na sa mga grupo, organisasyon, kaya kung ano dira nga mga pag-inupdanay, banding-banding bala, no, sa mga KSS leaders naton, kag members nila, sa tagsag ka mga lugar, diriya sa aton sa Sagay, amuman sa syudad, sang Cadiz, kahit amuman lang din yung mga higayon eh. Naga magkairup danay sila, magka-share sila sa ilaman tagsa ka mga tagsa ka mga feelings. No, kagamuman pag-enjoy man bala, no? Bisan pa paano, makalingkawas man sa ila sila nga usual nga mga obligasyon. Sa matag-adlaw na gid lamang, at least once a year. Na magkabanding-banding kag makahimo sang or mga aktibidad na nga makapaligon pagid makapabakod no sa ila sini nga paginupdanay ang aton sini nga mga K5 solid supporters mga kauturan. Ati ang ila sini nga location nakabalo na na sila kung di hindi ko na lang paglawagon. Okay ba si damo na to magkinadto karon. Kapatingan sa old Sagay no, somewhere down the road. Madira sa may old Sagay. Manadang ila location. Karoti once a day. Malahat isa malang ah. No, sa ining adlaw. One day man lang. No, ang ilang activity karon. Sige, te, siyempre ini ang ginapamunuan gid. No, kag ginpangurahan sa amon sining station manager, Ma'am Kulin Mansararis Cubia. Ato man dito karon si Miss Yeng, Ma'am Shiana Swallow, kagiban pa ang mga K5 staff and personnel. Kanto-tanto karon, parikoy.
Ah, sige, kanto kami da karon, labi na kong inogpakals na, ha? Marine Force kami da, sige damo, sa inyong mga handa karon kag dalalon. Of course, hindi nyo na masarangan kaon karon, ha? Mayawan ka muna, hindi ka mo matunawan. Hindi nyo na maubos, di ma-rescue kami sa inyo. Rescuehon ka muna, muna. Mas ka damo sa mga pagkaon karon ninyo nga dalon, kinanglan ninyo sa mga rescuer sa pagkaon. Hoy, live kita karon mga ka-K5 sa ato niyang live streaming. Sa K5 sa guy, live programs, paki-like and share na lang. So, ara na da karon si Sir Jaimitan Aladdin Simbahon. Ara naman present na si Franklin Martinez. O, sa aton sila nga pagpangalagad. Thank you so much, ha. Paki-like, comment, and share. O, sa aton karon nga live sa K5 Sagay live programs. Now mga ka-K5, direkta kita sa mga dapat naton nga talalupang doon. No, kag atindiron nga mga topiko, kag talakayon nga mga balita, mga kaganapan direkta sa aton sa may siyudad sang Sagay. No, particularmente sa Northern Negros, mga balita lokal naton, no, mga panghitabo, mga events kag kung ano nga mga insidente nga nagluluntad sa nakaligad nga mga inadlaw hilabi na sa tong siring weekend, no, sa tong adlaw nga Sabado kag before nga magtakop man ang adlaw nga Biyernes kay tidra kung kaysa mga balita nagatililipon, no, sa mga weekends dira gid, no, may mga dalagko nga mga kaganapan. Now isa dira, no, sa unahon naton ining Ginsa Ulog, no, ginhiwat kay kawalo nga Marang Festival, no, 8 Marang Festival ikawalo na nga pagsaulog kapistahan sa Marang, no, dira iya sa may barangay Kolonya Divina. Kay ti mayara gid man sang regular gid, no, nga kapistahan ang barangay, pero ti kabalo naman kita nga nakilala, no, kag dira gid nangin bantog sikat ang among barangay ilabi na sila sining produkto nga Marang, no, ti dira mga ka K5 asang tinalikdan tong Biyernes kag amuman Sabado 18 and 19 nagasaulog sila sining madinalagon kag masadya nung 8 Marang Festival ti dito kahapon nagpadulong gid nung aton sining station manager Ma'am Kulin Cumbia, Ma'am Shiana Suelo, kopod ban si K5 Ariel Apas sakay sa patrol agud nga witness, no, kag saksiyan kuno bila ang pag-celebrar dira, no, sang barangay Kolonya Divina ini may kang tanan, no, sa prutas nga Marang. Kay ti amon ni nakabuligid sila sining masiling naton, no, pagkakilanlan identity, no, kag amuman sa ekonomiya. Kay ti ang Marang, although nga ini ang makabig naton daw si Suna lamang, no, mayara iya sang binulan nga ini nagapamungagid kag dira nagapamungingi, no, kumbaga sa aton sining term ang hiligay noon ang prutas nga Marang ti amo gini bulan sang dira na masugod kung hindi kita magsala paring ampil Agosto, Setyembre, Oktubre, no, dira gina, no, nagatuhaw ang prutas nga Marang dira na pamungingi sa pagbunga do kaangay bras mangga amo man may mga binulan man na santol amo man, no, may mga binulan gina ya kun sa din tanan nga mga puno, no, dululungan gina ginaga bunga or naga prutas ti amo na da, no, ang Marang dira ya sa may barangay Kolonya Divina. Ti kung magsiling kita Marang kadamo sa mga utod naton nga nga patubo dira sa puno, no, kag ti syempre kung mamunga amo nang ila nga ginabaligya ti adi pa na, no, labi na subo nga kapuraot sa panahon kapigado sa panahon, no, tiempos muertos kontig kiriwi isa na ni sa makabulig sila pian pian, no, sa mga galastuhon labi na kung ang ila dira nga patubas, no, madamo,
No kagti diri ginadulhog nila sa aton sa kapatagan sa mga kabaranggayan diri sa proper ibanda nagapakalambot pa sa Bacolod no kag dito ginabaligya na nila. Tina dako ng bulig no sa pangabuyan kag ekonomiya sa Barangay Kolonya Divina kag mga pumuluyo sa lugar. No kag tibot sing ganon ina magkatugas ang bisan makabig naton magamay nga source of income no mga kautura naton dira nga nagapangyawat no agud nga makasurvive no sa sining kapigaduhon no sa sini iyang panyempo mga kauturan tirito sang Biyernes kag Sabado no, wala gid ya makaupang bisan pa nga brownout kahapon 6 to 6 at 12 oras ang brownout. Oh, wala niya po nagkapugong no, sa pagtililipon sa mga residente kag dira sa komunidad sa ila sining selebrasyon sang kultura, tradisyon kag ilaman lokal nga manggad. No, amo na ang marang sa pagbukas sa sining kapistahan. Of course, no, ini ang gintambungan sang pipila dira ka mga opisyal no sang barangay labi na sa ila dira nga kapitan no kag mga kagawad mga barangay staff and personnel eda ato man didto no nagpanguna no sa pagselebrar kag pagsaulog sining kahiwatan si Mayor Leo Rafael Bebo Cueva no nga aton diring pinalangga nga alkalde no alamdon aton nga mayor sang siyudad sang Sagay Mayor Leo Rafael Bebo Cueva. Kaupod man no ato man dito kag of course isa man sa nagpanguna ang aton nga pinalangga mapisan mabdik kag maalam nga representante sang segundo distrito. Wala iban kundi si Congressman Alfredo Terdi Marañón ti sila gid nga duwa no nagpanguna kay ti of course si Mayor Terdi Congressman Terdi nangin alkalde o kun mayor man sang syudad. Isama na siya no sa mga kumbaga naging amay man sang aton diring siyudad nga amo man ang nagpanguna no naglunsar sa sining nasambit iya nga kapistahan o kund pagsaulog no dira iya sa may barangay Kolonya Divina. Sa nasining na, araman dira ang ilang mga barangay official no, sa pagpanguna sa ilang punong barangay Renato Andong. No, kilalagin din natin si Buka Pa Andong. No, barangay Kapitan Renato Andong, isa ka low profile, down to earth, no, very humble nga amay isang barangay dira sa Kolonya Divina. No, naka-istorya tanan ni siya eh, no, sometime on the... Pwede kita magsala 2024 no during the time nga may isa man gyud ako dira nga balita sa among barangay ti na nakaistorya gyud aton no personal ining si punong barangay Renato Andong siya do ka down to earth kana mi istoryahon kag ginabla makita mo gyud nga nagumpisa gyud ya bala sa idalom no tubtob nga makabuot niya ang mataas nga pwesto sa ila sining barangay nangin barangay captain no. Kagti, ato ba dito, of course, ang mga residente, kag ang mga nagasuporta gid no, sa sining selebrasyon.

street dancing sila pa rin ang feel. May mga street ano na daw daw ka ngayon na bala sa mga ginahiwat ka na kapistahan na ito, mga saot-saot na o, mga siguro ngilang mga purok daw may mga grupo-grupo or tribu-tribu kumbaga no, nagpasundayag man ah, no, sa ila siring abilidad sa patag sa pagsaot no, kagapaghatag man kahulugan sa prutas nga barang. Di may mga ano man sila. Ano na kung na dayon gidman kahapon ang ilang daw may motocross. Daw na muno ni mo sa ilang activity. Wala lang na ton mabalaan gid kung ini ang nadayon. No? Kag of course, mayara man sa iban pa ng mga activity no? During the time kahapon kag sang Biyernes nira iya sa may Barangay Colonia Divina. Tinagkalain-lain ah, no? Sa resiling ng mga activities ang ginhiwat, ginpatigayon kagkabahin sa festival diri, no? Nagpakita gid sang bugos nga talento pagbinuligay kag paghiliusa. Tiya mo ning siling naton, no? Hindi ya maging successful, mangin fruitful and hindi makilala no ang amo dira nga pag sa ulog o kahulugan no kung wala man sang unity sa mga residente. Now ang Marang Festival isa man ini ka paagi mga ka-K-5 bagod nga ma-promote kag mapauswag sang lokal no nga sang mga residente dira sang ila sini nga lokal nga produkto kag amo ning ila man dira nga manggad no, sang Colonia Divina, amo ang prutas nga barang kag pagpreserbar sa mga tradisyon nga nagalaragway sang ginapabugal sang ila siling nga community. Nahibaluan nga ang Colonia Divina amo lamang nga nagasaulog sang Barang Festival. Kati mayara magita kung old sagay ang ila dira iya, no? For pila nagkatuig, anagligad, sila yan nagasaulog sang Kinilaw Festival. Kung maghambal naman kita bulanon, amo nang Talabahan Festival, kung hindi kita magsala, no? Parang ang field, di ba? Talabahan Festival. Barangay Bulanon to, ligad, no? Barangay Bulanon, no? Amo na, daw na notice na ton karon mga kauturan, no? Every time nga may kapistahan, ang mga barangay diriya sa siyudad sang Sagay daw, iniginaangot na nila sa tagsak ka mga produkto, no? Sa ila sining lugar, kung diin kilala, kagbantog, ang ilang barangay daw dira na nila ginaangot no ang ila sini nga kapistahan ti amo na no Talabahan Festival sa Barangay Bulanon no kag dira sa may Old Sagay Kinilaw Festival diri naman iya sa Colonia Divina ti amo na ang Marang Festival no mga ka-K5 ti amo ni no ang katuyuan sang among nga mga kapistahan ang pagkilala no sang ilang kultura kag ang tagsa ka mga lokal gamanggad no sa ila sining community. Now diri man suno sa mga ila sining lokalidad amo iya ang pagpadayon man no sa ilang tradisyon kag of course aram dira para matilawan kag mabakal ang marang nga ila sining ginaproducer sa ila dira nga barangay no. Kati mo na ganing siling manaton nga ini ang dako gid nga bulig sa pangabuy-an sa mga residente da. No bisan ang mga tig mga fruit pickers na lang no mga tig pamupo bala sang prutas no sa mga may nagapatubas o nagapananom dira sang puno sa marang. Tina bisan pa paano maka-income sila no? Kag ing iban man dira nga mga komprador ginagabakal sang marang kag ginabaligya naman sa ibang lugar ti dito sa siyudad sang Bacolod pa ring ampilo. Ang marang perti kamahal diri sa aton niya kung magdagsa ang marang tagpila na lang no may ara gani time nga taglima na lang gani ka piso eh no taglima na lang ka piso may iban tatlo 20 mga muna lang na kay ti siyempre nagadamo ang gadamo mo ang supply perti nakadamo ti ang demand no eventually ang tawo madugay sa kadamo blad o hindi naman masasa kumbaga no amo nang sakto nga term tiban no, ginadulong kag ginadala na sa mga dalagkuan ng mga syudad kaangay sang Bacolod which is wala sang lokal nga produkto sang barang ang ginadulog dito ti amo na no
para makaganan siya man sila kag makabawi-bawi, no?

medyo mataas-taas ang ilas sining bili no sa pagbaligya mga kakipante. Dira pa lang dako sa mga dako yang bulig ina sa aton sining mga kuturan nga ganulo negosyo. Gani ining Marang Festival mga KK5 hindi lamang isa ka selebrasyon kundi isa man kapag pasidungog no pagkilala sa lokal nga produkto. Nagatanom sang Marang kag isa ini sa mga mahambal aton trademark marka no identity sa mga pumuluyo sa Barangay Kolonya Divina. Di with that no dira sa mga residente sa Kolonya Divina sa ila dira nga barangay sa pagpamuno ni punong barangay Renato Andong, congratulations no, and very successful despite the fact nga malawig ang brownout kahapon no, nangin madinalagon successful ang inyo sini nga kaywatan dira iya sa may Kolonya Divina. Yato dito, paring Ampel, no? Nagpadulong si station manager Kunin Cubia. Biyernes pa lang, nagbalik na siya di sa aton. Sa sagay, apisar nga mabulubog at pangyasin nga kalawasan. No? Kahit ito, wala pa maumpawan, gid siya sinig nga ginabatsyag, pero ti gusto niya gid yang masaksiyan mo. No? Ang paghiwat sang Marang Festival. No, sa mga barangay ti kadamo sa mga marang pinangdala niya gapon ti damo to perikoy sa payag bawa maningaon ta na karon tapos program. Mga marang da ha, di nyo pagubuson dala ha. Mga KSS da, binili nyo kami. Binili ni kami ninyo. Oras sa aton siriga pagpangalagad. Alas 7.26 na. Oras na ito, ginadulong sa inyo sa ang DTX 500. Ini mga ka-K5, dagabulig sa pagpanormal. No? Butsing ganon kung daw hindi normal, pero hindi pa kumuya diabetic. No, kung kaisa, labi na kung matamaan kita kaon sa marang, grabe man eh, magpasaka sa blood sugar mo. So, alisto ka mo ha, mga ka-K5, mga utod na tonda, may mga edad na, labi na kung daw medyo, ara na sa mambal na ton na alarming level or warning level ang inyo sinaga blood sugar, hindi kita magpatama. Anything na matamis, anything mataas ang kalamay kung sugar, dapat mangin mahinalungon kita. No? Bisan prutas pa na kung matamis. Of course, ina nagadugang man sang kalamay sa aton sinaga dugo, iya muna, no, mga kauturan, kinanglan na ton nga inormalize. Pinagi sa natural no nga mga methods, natural nga mga pamaagi ang pagbalik normal sa aton sining dugo pinagi sa pagtake sa DTX 500 no kay ti mayara ina sa mga natural nga mga extract no sang desugared sugar cane mapait ba lang gamahin sang kalamay dira iya gin upod no dira gin butang. Dala na ang amargoso extract. Di ang ampalaya. Kilala ina mga ka-K5 nga natural. No, kag muna pamagi sa aton sininga nature. No, agud iya nga inormalize ang aton sininga blood sugar. Di na gin-extract, gin-compress sa isa ka kapsula. Agud nga makahantag sa maayong dulot sa aton sininga karawasan. Tiopdan man aton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod naman sa aton nga nagapabakod sa aton nga immune system. No, muna ang Mighty C, nagapugong sa insomnia, bulong sa ubo, sipon kag trangkaso. Tiara man ah, lakip sa aton sini dapat nga ugalion. No, nga tumaron na muya ang Klinika D3Bio. Nagapugong naman na sa mga infeksyon, kaya tinagaputos sa mga selula kontra sa mga viruses. Kaya nagadulot sa infeksyon ang aton nga Klinika D3Bio with Virgin. Coconut oil. Oy, may marang da sa bangko sa payag.
ang sa daan nga balay nga marang kagrambutan. Ako na, di yung pag-ilabde. Ang bali-bali, chair. Ay, okay, ma'am. Noted, noted. Oh, siyempre. Talagsaba naman dito, marang sa makulod. Talaga luta. Abi ko kuwari yung itugon niya diyo kung dako nga balita. Kaya kay itugon gili ang marang kagrambutan. Tandaan nyo na ha, ari gina-announce ko na kadaan manager. Bantayan na mo ni kakaipay ba ampil. Kami na ma-secure karon ha. Bulos-bulosa na mo na dabantay ang karton. Daw diri kita sa basulo seryoso. No, kag basubo ni nga balita, labi na dira iya sa may siyudad sa Cadiz. Kay man may isa ka persona ho, ha? 21 anyos pa lamang mga kakay-5. Ginluthang patayged, no? Ginbawian siyang kabuhi. Iring 21 anyos galalaki matapos nga gintiro, ginluthang siyang isa ka 42 anyos nga tricycle driver. Sadtong tinalikdan nga adlaw mga takna alas 3:15 no sang hapon Sabado no paring ampil dira sa may porsyon sa asyenda San Antonio barangay Mabini. Uy, dira na yon no, medyo ulo antad na sa barangay ano na dati nampaan no sakop na ka Mabini, pasulod na to sa ilang baryo. Dira iya sa may syudad sang Cadiz sa tong tinalikdan si TM Bridges in Webe. Na ang biktima diri mga ka K5, ginkilala kay J. Rosie E. Martisanon. J. Rosie, ang maning apelido niya, Rosie, no? Ang middle name niya, Martisanon. Kagini siya ang residente sa Hacienda San Fiel, Barangay Mabini, Syudad San Cadiz. Na ang suspect, nakilala man, no? Iring tricycle driver, allegedly, nga maning nagtiro sa iya, no? Nagluthang sa nasambit iya nga biktima. Ang suspect diri ginkilala kay Edmar Amores E. Sun, no? Edmar Amores E. Sun o kon Ednar, Edmar Sun Amores, 42 anyos kag residente sa Hacienda San Antonio sa amuman nga barangay, no? Barangay Mabini, Cadiz City. Based iya sa inisyal nga investigasyon, amaning pauna ng mga impormasyon nga nakuha, nakalap sa K5 News Team sa pagpanguna ni K5 Chester John Bomba Marilu Veronque, no? Dira sa aton nga Cadiz City News Team ang ginpadulungan kaging kantuan gid despite nga weekend kag mahapon no pasulod na to ganing serum eh, no? Agod nga mausisaan, no? Kag may baluan ang nasambit iya nga insidente. Ang biktima, no, based iya sa information nga nag-gather sa K5, ang biktima nagamaneho sa iya sining nga motorsiklo, angkas ang isa ka minor di edad. Uy, may minor di edad po, may nang gani kay wala man malakip di sa pagpanglutang, madalahig sa pagpaniro. Sakay, no, nagamaneho sa iya sining nga single nga motor ining biktima nga si J. Rose. Upod ang isa ka minor de edad. Sang hinali na lamang mga ka K5, no? Nga ini sila ang ginharangan, ginbalabagan sang suspect. Kag didto na kumuha sang iya sining armas, wala pa mabalaan kung ano ini, pistola, revolver, kag kung ano pang usahi sang kalibre sang armas luthang ang ginggamit sining suspect kag gin tiro, no? Ginluthang ining biktima nga si J. Rosie sa lawas gamit ang sanasiling na wala pa matumod iya nga armas lutang. Gilayon man nga nagpalagyo ang suspitsado ni nga si Edmar Amores matapos nga mahimo niya ang nasambit nga krimen. Now sa karon padayon pa ang hot pursuit operation as of yesterday, Saturday evening mga KK5. No, amo na ang report nga aton ginatamdan. I don't know lang kung ini nga mga inoras, no? Wala pa na to ni mabalaan ang latest update kung bala ining suspect nga si Edmar Amores ang nadakpana, nagsungka
or kung ano manggid ang iya kaimtangan sining sospitsado no sa nasambit iya nga krimen. Based sa inisyal nga impormasyon nagikan sa aton nga mga otoridad no kag mga investigador, posible nga mayaras ang dako kag mainit nga paglinaway ering sospitsado kag ang biktima antes pa nga magluntad ang insidente. Just imagine, 21 years old kontra sa 42 years old, no? Halos 21 anyos man ang ila sining agwat, ang antad ang ila sining edad, pero tinatabo gapon ining insidente, no? Ginlutang sining suspect si Edmar Amores ang walang kalaban-laban, no? Wala gid makapreparar, wala man sang iya kaugalingon nga armas o kon waay sang may ikabato, no? Sakay sa single nga motor. Wala gid makapangandam, no? Wala gid siguro maglaom kag mag-expektar nga ining suspect nga si Edmar Amores paghimuon, no? Ang nasambit nga butang di sakay pa ang isa ka minor de edad. Wala natong balani kung iyang abyan, kakilala or base pa lang kapamilya niya man, no? Sanga inisya ang gilutang dira sa nasambit nga lugar. Amo nang wala pa naton mabalaanti, isa sa mga dakugid nga witness, of course nga nakasaksi sini ining nasambit nga minor de edad, no, nga nag-angkas sa biktima nga si J. Rosie. Ti amo ning ginapaligban kag ginapadalman pa sa aton nga mga otoridad kung ano ini nga pag-ilinaway nga mo ginakadalom, no, nga nangin mitsa, nangin rason, no, sa pagkautas ng kabuhi siring biktima nga si J. Amo na gani, no, nga kinanglan kag of course dapat may buluan sa aton mga otoridad para ma-establishar gid ang exact motive, no, may angot siring nasambit nga krimen, no, kay ti masiling kang lutangon mo, harangan mo ang isa ka individual, tiruhon mo but sing ganon mayara ka sa tuman nga kakig. Ti amo na ang pinaka bottom line dira sa aton mga investigator, may baluan ini para at least, no, mahatagid ang nagkaigo man ng justisya, no, kag paghatag man sang silot, no, sa sining suspect, may angot siya sining nga ginhimo nga krimen. No, kabay pa nga ang suspitsado nga si Edmar Amores ang madakpan as soon as possible sa aton sining mga otoridad. Kaya ti makabig mo nila aton armed and dangerous mo. Nagpalagyo siya, bit-bit ang niya sining armas luthang sa kundi ini ang lugar, no? Dira man bala sa Kadi City o kung sa iban man nga lugar, ini siya nagpalagyo mga kakipay. Ini ang dapat naton nga bulubantayan, abangan sa masunod yang mga public affairs program na binabuas o kung ati wala makita sa mga public affairs subong adlaw Domingo. Of course ang pinakadetalyado nga pagplastar sining balita sa sining pangitabo, ini ang igadulong noni ka kay Manchester John Bomba Marilo Veronque sa posible buwas, no? Andira mas komprehensibo pa kag detalyado pabalaan ginaton kung ano gidbala ang punot dulo ugat sa sining pagpanglutang sa biktima nga si Jay sang suspect nga si Edmar Amores mga kakipay. Ang aton nga programa ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang aton siling nga kape, hindi lamang galasang kape, amoy kape, kundi ang wala labot sa aroma, bla, no? Makalanghap ka sini sa DTX Coffee Mix, mabugtaong dugo mo, dula katuyo mo. Much more pagid ko, mahigop mo na ang DTX Coffee Mix. Hindi lamang galasang kape, amoy kape, kundi mayarap pa sang bayo nga dulot, no, nga dala ang aton nga DTX Coffee Mix. Di mo nin pinakabakal subong nga kape, no, diri sa aton, no, sa Dolor Negros, sa aton nga mga KK5 ang aton nga DTX Coffee Mix. Kaya tina may sangkap nga ano ni ang palaya extract kag di sugar sugar cane extract, no, ang aton nga DTX Coffee Mix tina nagadala sang cleansing ability, no, ang
aton nga DTX Coffee Mix nagadalas ang kayuana no sa aton sinigadugo sa aton nga mga internal organs sa silyulana tunda kuha sa mga free radicals nga posible magtapik no kag magdulot sang kalitan sa aton sini nga kalawasan. Ini sarang mabakal baga ka K5 dira iya sa my Brad's Coffee Shop. Sila dira ni Madam kag Sir na sa Brad's Coffee Shop. Good morning. Aga bukas sila pareko ay Domingo, ara bukas. Dira sa may Kurbada dabla sa igadalan da sa may Kinalumsan, Barangay Poblasyon 1. Ara na sa may Higad Lamang sa 4 lanes dira nga super highway, na national highway naton, ara dira ang Brad's Coffee Shop. Ti mga riders karon, na mga nagaride rides dira or wala ka mo subong sang kaladuan, ngita ka mo sang kapihan or palamawan, sini ka mga inoras alas 7:40 pa lang at timing gid no dira. Ana mi na dang silak sang adlaw ang init ara dira sa may Brad's Coffee Shop. Kanto ko mada. Okay, gamo man dira sa amigo naton kay amigo naton pilay. Nasa Old Sagay Public Plaza aramanda sa parkingan da sa mga tricycle biyahe pa din na dito ganing papunta na to bala pagadto dito sa may Jamago na dito Maranyon Beach ara na dira ang biyahe sa mga tricycle di aramanda no ang tindahan kapihan ng Migo naton pilay kag of course no sa mga kapihan man diri sa may Bago Merkado ah no available man ang aton kape kag dira man sa aton da gamay nga tindahan tubang Sun State University of Northern Negros. Ara dira nga aton nga mga produkto, mga kape kag mga suplemento, ara dira mga ka K5. Si kay Ma'am Judith Carvalho, good morning dira sa may Makiling, na sila ni Sir J Imperado, Ma'am Minda Imperado, Sir John G, dira naman si may Ariola Smith Shop. Sa Diana Store sa Barangay Paraiso dira ara man available man ang aton nga DTX coffee. Inday Smith Grocery ang dira sa may Kabaog, entrance ka Cornell Swimming Pool. Ay, good morning, Ma'am Sally Almension. Good morning da, Ma'am Sally. Thank you. Sa pagsubaybay sa aton nga programa. Franz Delgado, good morning man. Sino pa? Noroy Bailos Ferrer. Sir, kalook-alike mo si Cas Attorney Ryan. Hindi magkalook-alike kay ako na nga tiyo. Karin, ako na nga tiyo sa pagkaisa sa akong nga lula. Attorney Ryan. Lagro ka mga baluan. Parinti ah. Ako na nga no. Dosin BTO na. Attorney Ryan, good morning da. Ulysses Mahilom. Diras may Barangay Tabao. Barangay Tabao parikoy. Ang ila da nga fiesta ang tawag Pakinhason Festival. Tama na. Sir Ulysses Mahilom. Thank you sa information ah. Thank you gid. Barangay Tabao. Pakinhason Festival naman bo. Amo ganin na siling nato no mga piyesta subong paring gampil no. Gina sa ulog nila in connection sa kuno nga product nga kilala sila. Dira sa Paraiso or pabrika. Kayog festival kiti may kayog na damo, dira ba suba himugaan? Kayog festival. Amo na dai inyo da. Kasi sala man ko ay correct nyo lang ha. So good morning da Ulysses Mahilom. Gina-greet niya si Nanay Ana Marie Caparon. Iyang pinalangga ang asawa ng Ma'am Charlene Amodia. Sa abroad, ato na dito. Good morning, Sir Well. Kaabot ko lang sa church. Sa wakas, Sir. Makita ko na kamo. Karon sa Old Sagay. Sunny Beach Resort kami. Sige. Especially kay Idol Ampil. Ba, may fans ka na pareko ya. Sana oil. Lambal yo. Especially kay Idol Ampil. Verte ya. May fans club ka na pareko ya. Sige. Lusot lang kami ito karon, Ma'am Nonoy by Lucis Pereira. Dira sa, ano na da? Sunny Beach Resort. Okay, sige. May pakals mo da, Ma'am. Manulong mo kami da. Si mo da, ha? Okay, sige. Parahin kita sa aton sining mga balita. Now sa aton nga last and final stretch sa aton sining pagpangalaga. Di ni balang kaso sa dinggi subong paringampil. No? Magambal kita dinggi sa ini ka makahangawa, makaladlo kag hindi man siling makalalaton pero ti kung ini madapuan ka, no kag ma-infect
ka mga ka-K5. Sining balatian nga dengue, no? Dengue virus. Siya doon ini kadelikado, labi na sa mga kabataan, no? Dito lamang sa Bacolod, may mga reported cases, no? Kung sining duwa ka mga lamharo ng pangidaron, mga kabataan, ang ginbawi ang ginsang kabuhi. Diri sa aton, despite sa mataas man nga numero, no? Maayo kag maswerte no nga wala man sang reported cases sang may ginbawian sang kabuhi, although alarming because the number says no gamayara nakita iya mga KK5 sang 143 ka mga kaso cases sang dengue diri sa aton na record sa syudad sang Sagay as of January until September, no, mga KK5. Naka-record kita sang 143 ka kaso sang among abalatian diri sa aton nga syudad. Ini ang sana siling na humalin sang Enero tubtob sa pinakauna naman nga semana sang bulan sang Setyembre. Ini lang nga tuig ha, 2026. Kung sa diin ini nga mga kaso naggikan o naghalin sa 21 ka mga barangay, out of 25, 21 gid ka mga barangay ang may reported cases, no, sang amuri nga sakit sang dengue, no. Maswerte ning apat ka mga barangay o kung ano gid man ini nga mga barangay, ang apat nga wala iya maka-record, wala iya sang reported cases sang sakit nga dengue. Now sa sining 21 ka mga barangay, mayara sang isa ka lugar, no, ang nakaangkon sang 41 ka mga kaso. Ligatugin balita na toto daw sobra pa lang 30, no, kay ang datos nga tonto nga ginatamdan sa tong nagligad lang adlaw ini ang nabase sa January up to August, September na kita, no? Ini nga data subong nga ginatamdan naton ang halin Enero tubtob una nga semana sa bulan sang Setyembre. Ini nga barangay nga mayara sang reported 41 cases. Ini natingob na ha, base abinyo lang ang kaso nga ginaminaton is sinila nga bulan sang Setyembre. Ini humalin sang Enero tubtob first week sang September. Amo niyang cases, kumbaga consolidated na, no, nga kaso. Although nga ini ang September pa lamang, o posible ini ang kabay pa, hindi na lang kabay pa, no, na kunwood nga hindi na ini madugangan. Posible nga magsaka sa maabot pa nga mga binulan, no. Amo na gani maghalong kita. Ini nga barangay, no, nga mayara sang reported 41 cases ang dengue. Amo ang Barangay Paraiso. O, take note ha, sulit-suliton ko, basi bala ini magtugas ang pagkalarma kag pagkahadlok sa mga residente dira sa lugar. Ini ang natingob consolidated report based sa aton nga primary care facility, no. Ini ang datos nga nakalap humalin sang Enero tubtob una nga semana sa bulan sang Setyembre, 41 ka mga kaso. Now, ini ang ginasunda naman sang Barangay Poblasyon 1. Nan. Oh, may arasang 15 kakaso. Tiya mo mana, no? Ining 15 cases consolidated man humalin sang Enero tubtob first week of September. Samtang ang Poblasyon 2, nagapangatlo sa record, may arasang 13 ka mga reported cases. Ang amuman ang bula ang Barangay Fabrika, no, ang Barangay Fabrika kaangay sang Poblasyon 1 mayara man sang reported nga 13 cases. Sa binulan nga datos, ang 13 ang kaso sang Enero, oh, sa binulan nga datos sa all in all kumbaga kabilugan, no, sa sumugod sa tong Enero mayara lamang sang 13 cases. Now pagpatak sang Pebrero, mayara sang reported nga 8 ka mga kaso. Sa bulan naman sang Marso, mga ka-K5, mayara na sang 15, nagamatamat na saka, no? 15 kumbaga sa kabilugan niya sa 25 ka mga barangay, wala ma-mention diri ko ano gid man, pero tiya mo na kumbaga overall, no? Sa bulan sang Marso may na-record na nga 15.
Now, sang Abril, nagnubo balik, mayara na lamang sang siyam. Sang Mayo, mayara sang pito. Pag-abot sang Hunyo, pito gyapon nga reported cases. Now, sang Hulyo, dito na, nagamat-amat saka mga kakaypay, 21 na ang kaso sang dengue sa kabilugan diriya sa syudad sang Sagay. Now, pagpatak pagin sang Agosto, nagligad nga bulan na mugitong pinaka mambalaton, may mataas nga numbers of cases, no, sang dengue sa bulan sang Agosto, kati mayara sang 39 na no nga reported cases sa syudad sang Sagay. Consolidated na bilog nga syudad, no, sa sinalamang nga bulan amo na ang na-report 39. Kag sa bulan sang Setyembre, una pa lang nga semana, ha, first week, no, sang bulan sang Setyembre, 24 na ha ka mga kaso ang na-report, no, sa aton sining health office. Now, ining parayon nga pagsaka sang kaso, diri nagapakita sang pagpanginahanglan, no, nga dapat pabaskuro, pabaskugon, pasangkaron, paligunon ginaton ang pagpugong or ining ginatawag naton dengue prevention kag mga control measures diri sa aton nga syudad. Dira, of course, no, buligan aton sa pagparawagan ang aton sining primary health care facility diri sa Sagay, amarang formerly na kilala naton, no, nga Sagay City Health Office, no, ti subong ina ginatawag na nga primary health care facility. O, dapat buhaton ginaton mga kakipay, no, and dira anado naton ugalio naton nung himuon ining 5S, no, nga mga tikang agud nga kung hindi man matap na bisan pa paano mapulupunggan man naton nga magsaka ang numero, no, kag hindi na maglala pa, no, ang ining kaimtangan naton, no, may kang tanan niya sa sakit nga dengue. Ang pinakamayo na lamang diri mga KK5, no, sa na-report naton wala iya sang kaso nga may ginbawian gid sang kabuhi. Amo nang pinakamanami, no, nga kumbaga mahambal naton regarding sining sakit nga dengue, so far, ha, wala pa kita sang may nabaton nga report o record nga may gimbawian sang kabuhi. Now, isa lamang siguro sa mabulig namon, no, ni KK5 ang field diri sa KK5 News FM, ilang mga kung kaysa labi na kabudlay man, no, inabalang labi na mga doktor ka hospital, wala man nagpati sini mo mga alternative lang mga pinagi, of course, araman din na ang ginambal nila tawa-tawa. Pero ti so far daw sa ako nang niya personally, ha, no, daw hindi gid ako kumbinsido sina. Ay, isa lang gid niya sa pinaka-epektibo so far na pamatudaan naton kay Kipay Bampil, no. Kahit kita may mga family members kita balaan naton nga na-infect, no, sang dengue. Ako ni nablos some time ago, kagi man hospital kag na-infect sang dengue. Ang hinablos ni Mrs. Samuman, no, nakagiman, no, sang nagligad to nga mga tinuig. Isa sa mga natural nga nabaluan ginaton kag very effective so far, no. I don't know nga ma-agree diri, no, ang aton nga mga doktor, mga specialista naton, kasi wala niya nadala sila sini nga pagtuon mo, no. Labi na sa kung science base kag base iya sa mga libro sa mga pagtulunan sa medicine or medicina. Now, do hindi gininilay ma-acceptar, no? Pero sa aton, no, bilang Pilipino, ti amo niya mga sinagdo mo, mga wala pa ya mga ospital, kag hindi pagida mo na kadamo mga doktor sa aton, mga sinagdo, kung kasi makahambal pag kita kay piktibo, eh, no? Paring ampil. Isa dira mga kauturan, amo niya ang duga na bala, no? Ang extract, no, sang dahon na blang pinakabag-o pa blang dahon nga nagtubo sa puntas ang kapayas, no, ang very fresh leaves or dahon, no, preska nga dahon sang kapayas, kumbaga ang pinaka ano pa lang bala nang duga green pa blang way pagid na gulang blang nga dahon sang kapayas, no, ina tadtaron mo, butang mo sa malimpyong kung ano dang pwede mo salaan, no, kag i-extract mo ang duga sang dahon sa kapayas, tina patik mo isa kutsara, no, dua kutsara siguro, depende man sa kung ano kadako ang bata, eh, no, ang biktima sang dengue. Ina mga kakipay, proven and tested, no, wala man ato na ginasuggest, no, kay tina nagadisagree sa aton sa ang mga
ang medisina kay mga doktor, of course kinanglan magyapon naton na nga magpakonsulta gid sa doktor. Pero tina ang gina kumbaga bulig lang na muna, no, sa mga nagapamati dira, no, para at least bisan pa paano ma ano lang bala mabuligan kamo kay tisyado magkadelikado kung mag acute na ang dengue sa imo sining ilawas, no, nagadubo nga ganubo ang imong sining platelet. Ang pinaka worst scenario dira kinanglan mo na tugungan sang dugo mo, dugangan kay gidugo kay ti mura gani siling naton nagarubo ang platelet mo kay eventually ina maga result sa bleeding, no, kay dira, no, maga worst comes to worst, no, basi ika ano pa, no, manging critical pa ang sitwasyon, no, sa aton nga mga pasyente. So of course isa gyapon sa amon gina-suggest, no, pukonsulta kita sa doktor. Tina alternatibo lamang na, no, sa mga utod naton nga daw nagaduwa-duwa pa, no, ang isa ina sa mga pwede ninyo himuon, no, mga ka-K5 ti kinanglan basi bala karon expectaron nyo da gamay lang ilanat dinggi na dayon, no, ti may mga ilanat gid man nga tipikal lang gid mo kag ordinaryo nga mga tulot rang kaso, no, kinanglan gyapon ninyo pakonsulta sa doktor agud may baluan kung dinggi gid man or hindi ang ginabatsyag sa inyo sini nga mga kabataan, labi na kung lagpas na tatlo kadlaw, apat kadlaw ang hilanat bala saka panaog, hindi na kasama dalas ang bulong, tapos may mga rashes pa sa lawas, dapat maging ano na, alisto na kamuda kag bula palantaw nyo na sa doktor. Alright, sige, tiya mo ng 5S, search and destroy breeding places, pangitaon kag gubuon gid ang mga ginapugaran sang lamok. Secure self-protection, no, pag siguro sa aton sinikogringon nga maprotektahan kita kag magpangita kita dayon gilayon, no, sang mas timprano pa nga pagpakonsulta kag suportahan naton ang fogging operation kung, no, may mga hotspot areas na ina kung lala na ginang kaso sa dengue tidra magpatigayon ang aton health office sang fogging operation. Alright, thank you gid sa aton sining mga kauturan, buwas naman sa aton sining pagpangalagad. Kita ay naman kita kaagahon alas 4:30 tutub alas 6 sa balitang K5 sa Ubaga. Masunod ang programa ang ano ganyan yung titles programa ni Kaki 5 Joel? Ha? Agus Abanay sa mga balita ni Kaki 5 Joel Abilay. Masunod na dugay-dugay sa ngalan sa aton sining mga kopdanan sa pagpangalagad rin sa K5 News FM kagamuman sa aton nga technical partner ang K5 ang Philapoy Celestial. Aton siring station manager Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Aton siring CEO Big Boss Dr. Ramil Itang Uy. Ini ang inyo alagad ka K5 Ruel Carbajo sa Pineda. Para sa kampiyon ng mga berita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

mangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: Bangod sa kriminalidad, anomalya, korupsyon, kag kinawatay sa aton gobyerno. Ginpasad ining palatuntunan, agud ang pumuluyo hilway sa ila pagpalayag sang ila tagsa-tagsa ka mga opinyon. May mga balita nga dapat nila babatian. May mga opinyon nga dapat nila mahibaluan. Kag may mga isyu nga dapat nila tutukan. Gus-a-banay!
4: Gus-a-banay!
3: Gus-a-banay sa mga balita.
4: Gus-a-banay!
3: Gus-a-banay sa mga impormasyon.
4: Gus-a-banay!
3: Gus-a-banay sa mga isyu.
4: Gus-a-banay!
3: Gus-a-banay! Kagkaroon, yari ang inyo alagad ka K5 Joel Salas Abelay.
4: Gus-a-banay! Gus-a-banay!
5: Sa 25 kakaparanggayan, labinigid sa atong pinalangga nga mayor kay Mayor Rafael Leo Bibo Cueva. Sumuman sa atong sininga Vice Mayor kay Vice Mayor Narciso Narwena Bilosa alias Guapo Bel. Hey! Sa atong sinitanan-tanan ng mga city councilor sa siyudad Jasang Sagay, sa atong sini-Vice President kag sumuman diraya sa siyudad sang Escalante sa kay Mayor Bibuyap, kag sumuman dira sa Banwa sang Tubuso kay Mayor Hawhuko, kag sumuman dira sa Banwa sang Calatrava kag Don Salvador Benedicto, hey! Nga malambutan sang aton sinigi nga pagpangalagad, malambutan sang signal sang K5 News FM diriya sa siyudad sang Sagay. Sa aton sinigi mga kapamilya, kasi Manwa, kapuso, kapatid, o diriya sa Barangay Celestino Villasen na nasa kupan man sang siyudad dyan sang Cadiz, o sa kay Mio, sa kay Barangay Kapitanda Arlene Berbo, kan sumumandra ya sa kay amigo ta the former Barangay Kapitan Maning Berbo Bal, o dira man sa Barangay VF Gustilo kay Barangay Kapitan da Arnelle Gaspi, ang aton abyan nga Barangay Kapitan, the working Barangay Kapitan sang BF Gustilo Arnelle Gaspi. Sa Barangay Jerusalem kay Barangay Kapitan Unay Leonoras da, good morning it. Ito mari naton Lia Leonoras. Hey! Sa tanan-tanan da ang mga barangay official sa Barangay Jerusalem, good morning. Draman sa Barangay Kabaog kay Barangay Kapitan Dasani Halipa, kay sa tanan man ng mga barangay workers with Barangay Kagawad. O draman sa Barangay Tiglawigan kay Barangay Kapitan da Bida Iskala, kay Kagawad Manuel, kay Kagawad Tutulando Batos Batusan, kay sa tanan-tanan da ang mga barangay official ang Barangay Tiglawigan, good morning gitaw, ay yahay ang buhay ba? O din naman niya sa aton niya sa siyudad niya sa Kadisa, sa pagpamuno sang aton pinalangga nga mayor Salvador Baning Escalante Jr. Ang aton mayor nga hindi madumot, pero madinom dumot. Wala gid ni nagalungo, hangdo lang hangdo. The future congressman Sang Sikan District, Salvador Bading Escalante Jr. Okay. O, sa aton sini nga Vice Mayor, kay Vice Mayor Jan Vincent Innocencio Escalante. Kay sa aton sini nga mga City Councilor ya sa Ciudad de San Cadesa. Happy Happy Sunday gid. Sa aton man nga mga kabiyanan dira ya sa pila ka mga barangay sa Ciudad de Sangay. Labi ni gid sa kay Barangay Kapitanda Edni Magno, sang Barangay Poblacion 1, good morning gid. Kaya Inday Charlie Yap, ang ato na manoga barangay kagawad sa Barangay Poblacion 1, Charlie Yap. Diraman sa Barangay Malubon, kay Barangay Kapitanda Joseph Anya Lucas. Sa ato na abyanda ang Barangay Kapitan sa Barangay Malubon, tantubuman kay kagawad Charlie Anya Lucas. O sa Barangay Paraiso, ha? Good morning na kay Barangay Kapitanda Lopez. Sa aton man abyan ng mga barangay kagawad, isang barangay Paraiso, with barangay kagawad, Roger Caballero Bell. Sa Biapon, ginaupdan lang ito.